0: Labi sa po ang kapasan na parirutan mat kada tangay gaw mo na iya muwala ang riguro musampi ang imajay muwala imajengi apa iya gaw isa po siyonrong ija na nadichengi makumatoy na wanaway aja to may gapaw apa iya aday may gabatuan na matutuwi di lamu apa iya dilay pabarawarat tapo dosaw tangay aday iya pamukwari di pagagajana alam po ko menang apa iya alam po isa po tamasarangi Allah Ta'ala na iya nanapongi nawanawa patuju tapi isa po salamaki tapada salama
1: Nusantara Malam Pro 4 Makassar.
2: FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Niki tare kamayantu le baki amali yaminya wai amangeri empuana le baki ganna ki talun pulo allo appala paramisi tengi la sicini tubuna rikuburuna.

ka ti tak lak nga temi kale kale alu suku tae na maraeng ya ton jile bakanu kare so iri lino le bakina kana mo tubua ina iko antu tau na nakana mo nyawaya ina ke anne le bakanu agan siragaraga riwa tulnu tala sale baki amali ammi nyawaya mang eriampo anna ri Allah ta'ala na punna ganna mi

ayam tu samin sabut dangangan no mamin pakalat biri nai naketa e najan anu pakalat biri kai nai nakang gasing ko timboro au ara nampanu kalupai ja nan kamakama sitala nakita e nami kamati ngainu ansale ori kiritu mu ri kuburut nu

Niki tarkamayantu le baki amali yaminya waya mangeri empuanna le baki gannaki tallun pulowallo appala paramisi tengi lasichini tubu nari kuburuna.

batan na kaleng kusabara makori kuburono na tuntayang pangamase ang barat niya kimaupan na nasare kibaji papinyamang napunla niya kitilaka nasare kipadjalan naraka nakana mo talasan na tubuha nyawa ikuwa batan na kalelusuku na punna batu mo salang aluk ya maka pari pari makolin tak mangeri nak ah tamari tu.

care so irilino le bakina kana motu bua inaiko antu tauna na kana moña waya inake annele bakano gansira garaga riwatul no talasa le baki amali aminya waya mang eriampo anna ri allah taala napunna ganna mi

niki tare kamayantu le baki amali yaminya wa yamangeri empuanna le baki ganna ki tallun pulo allo appala paramisi tengi la sicini tubu nari kuburuna.